0: tamanai tamanai papa
1: yes
0: tamanai
1: mikitodoli
0: yes tamanai tamanai yesu tamanai mikitodoli yes good morning
1: good morning
0: kejado yanga kenyeno
1: sidai yanga kenyai amayana
0: yes
1: ashamba yana shi
0: ashi
1: irushubu yo mbakarna rena sanja mtwa
0: yes
1: yes
0: Ashira sana nole?
1: Yes.
0: Amayana.
1: Kabisa.
0: Niki nyanga yana shi? Nimetoka la jamali.
1: Yes.
0: Engishiage.
1: Eh.
0: Sita yanga yana la jero shong kolongo le. Niki njo yanga yana shi?
1: Kweli.
0: Amo isupat.
1: Yes.
0: Kejar nyanda alo nyi?
1: Sida nyanda la.
0: Kero kero bidane wa nagro uwe.
1: Mirowa ni mirobi. Kaya kunji siya at least.
0: Na uwe ya dule ngkolonda ni robi.
1: Medeng. Imagine.
0: Ne. Mhm. Modwa je igurunya da rugo.
1: Bakabuti.
0: Todwa na kero bidu.
1: Yudo me yegere ngolonga rangaru.
0: Yegere
1: dongi jebe giti.
0: Ngasa duno arum kidogo ngolonga itwa bukuti aji. Ngasa ngor fisuri ngwar ngwar ngaramone ngor. Na study. Na basa ansoro masa.
1: Mhm.
0: Ngor tata mushimi yele ajua.
1: Mhm.
0: Gezeya ngolonga yele apo.
1: Yes.
0: Ngor na study.
1: Mhm.
0: Na la jo a kero gwaju.
1: Kero gwaju.
0: Na lo twane ning.
1: Arudwa di. Aye, kaja nuru ya kubo shi, kashpe nyamu, inewe ramanu nyingi jebe, ama wana, ayona, ayishwebe fizuri, awore initi yonkolo, ma ira unagana, negolu nadu, anabara nadu.
0: Tanabara rubuze ube, niyade sumash.
1: Inauru nye.
0: Yane, tanawure?
1: Yere sumash.
0: Niyade sumash, niyade ubuti. Na uja, jajarada yonko.
1: Ya ujuru kasa jada baya, nime baya nye, ne lagu nyongo iroi?
0: Yes.
1: Eh?
0: Sasa ikira na buruga la ni mwenye juu ya karibu sana.
1: Yes.
0: Karibu doi atua
1: Maramachi.
0: Yes. Mm-hmm. Inaolondo yi Ejumaja.
1: Ejuma. Alamisi. Sorry.
0: Yes. Inaolondo yi Alamisi. Ikira di ajo Tananga Selig.
1: Yes.
0: Ikira di ajo Tananga Selig.
1: That's it. Yes. Alamisi.
0: Mm-hmm. That's it. That's it. Yes.
1: Yes.
0: Na kendo na kenda damu ndo hapa na pale.
1: Yes.
0: Haja na sana no.
1: Kabisa.
0: Ndio ndo nda damu ndo hapa na pa. Hapa na pale. Olaini ngum. Karibu sana kaja karna yu lashe lenkiting.
1: Haja ni Ruth Marona.
0: Yes.
1: Ndo mirishi.
0: Kabisa na juu karibu sana olaini ngone.
1: Yes.
0: Kiria mari na mpaka sanga pi.
1: Mpaka sana.
0: Mpaka sana ni ndo endama tenolo edurara olaini ngone. Gendo naldo na saisa ai. Ila jeri sinene kulero na akelo ni ngwaru bule.
1: Yes.
0: Ndeni kulero na menar do na jibe ye ngwaru.
1: Ngwaru.
0: Haja na sana no.
1: Kabisa.

0: kabi sa shedo lenga Timothy to dikenda ngara na rodo ndorobu olomon na sankabi ndorobu de olomon esa sita nare kuna sayo yana dama la ningoni esa sha ni ga de ajo na enemudi oramate kore yola ningoni nare kuna sayo yana dama kore roi iye ya gold ngani na ali kuwosh enudi oramate pole pole
1: enudi oramate
0: orongali kuwosh enudi oramate tawona sayo na ena dama ya wala ni ngoni larungani matosh matosh ngodi ni video enoramati larungani marmali larungani lemening show larungani doyi ograrara tigira doyi alaikinu
2: yes
0: arasyo tenebo
2: kabisa
0: dasa ulo larungani pegri mwaki arosh pegri mwaki doyi arosh larungani metroning show
2: kabisa
0: ibai koreye dasa ulo larungani Alikush
2: Ngudi
0: oramati oramati ya marosh uleng
2: kabisa
0: uleng uleng
2: uleng
0: lani baka be usholu ngani
2: kabisa
0: e bai
2: yes
0: baka be usholu ngani metroning show
2: yes
0: ndo dai metroning show
2: mbangia
0: e bai mbanganyo
2: ngia
0: ko narushe jime bangangia
2: mora bayo kiri sugul Ni sababu mokosa ni je ni meyera da ushuru kagi na mokosa ushuru naroi ne kosea yeye ni ngumu ushuru sio alungani kagi mokosa yo ushuru naji
0: ibai kabisa najiri mbara kuna sai kidana ka bodogoya na ara na rishada
2: yes
0: kore yeye wala ni ngunda ya ulungani ali ko shungu dara mare njoyo
2: yes
0: pe mugi ara ushuru alungani njoyo ko alungani
2: yes
0: matu muningia
2: kabisa
0: njoyo ko alungani
2: yes
0: mai peri peri yes Yaro larungani maros.
2: Hai beri beri.
0: Yes.
2: Hai
0: beri beri. Aush.
2: Iya
0: pai. Aush. Aush. Sedai.
2: Yes.
0: Uleng.
2: Uleng.
0: Walai ni ngoni. Kita semua nanti ngaji. Tasi maros dua nak kita simuk yes nem. Bayan alo.
3: Hello.
0: Yes.
3: Gabu.
0: Oi.
3: Soba.
0: Soba.
3: Gabu kan dia bayar rasa naja kaja ngaco jadi jadi ni yang ngamet simbai.
0: Kero da nga mesi muno?
3: Ya.
0: Yeah. Oh, eh, yero ina?
3: Eh, namo.
0: Oh, oh, ma.
3: Eh.
0: Eme agarabi ibisi oleng, pole raye.
3: Ya.
0: Pole raye amagarabi si oleng.
3: Eh.
0: Eh.
3: Paraba ye.
0: Yara genye subari?
3: Eh, wala subari, wong yara mara sida.
0: Eh.
3: Yara lere sida.
0: Eh, ba, eh. Asuarengera ngai. Ase. Ego
3: meria
0: na mali. Eh.
3: Eh.
0: Oke bar
3: nyanda
0: ala meyu. Ya ora ma.
3: Ane
0: gera ya ala meyu. Eh, oke, sida
3: yongobini.
0: Mama ngere rangu
3: Eh.
0: Eh. Niago merah kira sida nuling. Niago dal lelo.
3: Niago neja. Aja ni agak apa yang boleh
0: ni agak jauh. Ma kara agak bisi. Kara agak dua bisi agak dua kaya kara agak ni sedai.
3: Oh,
0: oh, mia. Hai, mama. Angkat naga iror dia.
3: Ya.
0: Angkat naga iror dia.
3: Ira ja.
0: Kangen aja gak iror dia.
3: Gimana
0: ya
3: iror
0: dia? Iya.
2: Malu mzuri. Leo memua. I can see.
0: Nemdu ya oshe aoshe simu ofi ofi.
2: Arudua.
0: Mu hare simu. Kanye de live. Kelajo. Megar dol dengan. Mu selomon.
2: Mige pali karina mama.
0: Kanyo.
2: Ana julike juga kaya yeti simu.
0: Iya.
2: Mbiru nuwalo shumu sima.
0: Iya.
2: Ha?
0: Iya bai.
2: Ami yulu nye janga girori.
0: Iya bai.
2: Hmm.
0: Itu nye yulu kake. Neja neru.
2: Yes.
0: Asho oleng. Ashepi.
2: Amo kira yewa kaya nyesiriani.
0: Iya bai. Ara yulu.
2: Nilu nga jumiri yungo penyola
0: meni. Yes. Hmm. Adungu seriene nye?
2: Yes. Adako
0: sa?
2: Kako sawa.
0: Sawa.
4: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
0: Saja ni mbara kunasa eh kigira na kabu duka dola ni mwenye na disha dasa angapi saa sira na imado tega ni ora tu mno kuni
2: yes
0: ni na doi entoe tu just skiza tune
2: kabisa
0: kwa skiza tune
2: yes
0: ni kigira doi ngoro skiza tune mera ulinje bo halani nasimu ni me ni mishi rajo tu ni me goro rara lorungani
2: yes
0: ah ni shibaga na yeye pole pole na simu tu mtu mone ni miata haraka
2: yes
0: ni jadiri na app ni jadiri ni kile ni four plus app
2: pole
0: biara na app walaini mone
2: yes
0: na kia kodo app na sida yule ni jadiri yule kodo joka yeye ingiri shiba tarifani
2: yes
0: tu alonjo rembira tu alonjo movie za kiyi kuneja titu mtu na app ni jadiri ni kile ni four plus
2: app
1: ewangan olo show Mayan FM Shaman Records.